0: Tôi khóa áo quay áo quần na nên chúng nếu có sút áo sau này tục đâu mà quan tôi chúc quý cục trụ cục gia tìm cục chiêu giác năm ta ấy chúc mừng là chúc quý cục trụ cục yêu sắc bút cả đa cục tục huy cục tôi khóa mà cục chiêu giác năm ta na xuân hy la mức thu tăng và xâm thun ni xâm thun thu quan cụ ta ăn rèm ta tao mực chiêu giác nắc mắn này chúc tôi khoan cụ thì bị chung này tha mai na chúc kinh ác cụ chiêu giác nắc bút mà cụ ác cái yêu hụt khoan cụ ta ai ác yêu ni na chúc bút na chúc nghịch khai quát ít đi căn cất hàn ni khóc ít si ta ma na na su na ri ni to kho na su du ku pi ak ni to tin su pi ngai su ni mai tit ni lu ku na su na ri la mang ak ka chim ni u tsakh mak ni ma ku ta tu ting a si le ri a si ri lu a sa ku kna ki kwang ku ngun Aptoya kait toi hua pis saita kin itu pis kik suta asik suta yusk sak suta umiok neuna munt ki tak paknata takwam itu toi asik suta umiok neuk paknata su yuskak put tamana piluku tammai tamma kun yuhnak sakluta asil nukattus knaku tapuam jali kanhiyak tankhtukwat ni ituhtoi makut ni suki kankuta toi sukanhiruta kuingaupa asil ngu toi es khang kut ni ka thak lu ta chak na to tin bis kna ta ta pam wat tin chu mi och kna ta king o khau khi sere nga pok wi tamam ta a se ri u nga u kut pi u kum ta tamana a se khe pkh lu ku awai kyut chukut ngulakut illait jadi aku na ayakio tuan kanshat nigak kat jadi kuatin tamani asina ni yusni umiok ni rutk suku ya jimi khiyukung aukut jimi kuatin sukan laskut rit Ijuhtoi uhwanit kumayakum akkasat uhwan tuhwa asikiluta yus kumayakum huatin peaksuta ijuhtimi kumta asikikumta ilaputu unayaksuki asikiskuta tsalitamana ristiksuta Asit sumafknata, asit ramun tingu maluta. Ijuk piyu mit klakhyak kit ilamta. Tawam kwangkutun attao. Tama nakistikiyaka kwangkutnik ayak nekumtu. Huingatoy kwaniko asit kapperla yulua pikuma. Doi tohtiku uilingo. Taukwam kwanganun attauk. Timka una tikkiutka pilaak simnik. Kihtik kumku. Asit lhämk imikpaknaku. Asit lhämk taukwam. Ituhtoi piluku. asing nakla tamam tap imuktugut pinnetugut tawam ituktoy piukumta piukungaukut kwatin suituk pilaqaitkut toy tot kosknata to aqpingngalngawi pistikattoaseerngaito piukungaukut ikaayortengqartukut timput kristiaguskumtu pangkutapikinrilkput kristiksukupikumtu pillaqsteenum taquam atortluuku imkutatsikhit ituqtaattorjulasput ukhaatum ukhluki taquamatsinnaquuruta unakhani illini qanrutiqqamafa kisianikhlupiqanfitlingo ata ayuqtassiputkarluku pilaqaqa iukunun ахтарлукумакунунаякиоанум фихтикиагускум тахпангкут айайнанамни манинунами аяллератунимуутунаюуккут ингирикун маюллартукут аккеакунлу атхахлута унаавутатиқванун таннигерми таннигерхэмун аллайуптарлута тоотни юулхпут аюуккут таквам фангкутник фихтикуулхуку маннатэмпут пингкуммика майуқтиартуқаллериаттун ингирикун пинарпааккут акуна аюуқтассиикут киллерра укутхани kewayu kimimani ayak nika khasmkhni tivinik kartunan kingan bitukhut tauna kadam tikakhluku to isu chakhluta kwankuta ukukhlukin uklin kalu гүнгүт хатунаюуллимни тоэкууюнгкалуута ангнэхлуута какъималуута аанадуута аатадууталлу тамакутхани тиви пилхатни тиви яклэхлуута тафанкута тивингүта тай трикслакатахан уптакълуута таумун тивимун тангфакатакъм Martin Pinnachtut cartoonet. Chow chow got you you what youchtum. Tamagut you'd be like some relam theatric site gate. Doyle Chakruni Akuna Treenak Bukuk Dumiahani Tamani. Trinam tumiyakhaini. E uchipa ya kakaduni toi kiuhnaangok. Trinam hotiungani mna wivan kshe kiinau duni ilu ni kanakadum tingakaduni ilu. Tau nakalakaduni. Trinak esi. Toi subikaduni айяйнан хамини аях читтаюкаамаиллитин луни таукунрутииминик аях тахтухайнан хамини пистигалилуки таяхулахерпеагаклуни аттамаях тагаклуни ингирикунмаюксаарлуни тойлупиккалуни патнканхтук ахнтони матан тойтотн майуксаагарлхмини пеккхлуни таунат фринартояахууллаартоқ toil wanukin u berluni utim utioqa mailam toil taunatsikum paumayaq kharluni ilaftitaimum yoqtiqataun tsikum paumayaq kharluni witsami watin qanq tuq I think I can piu ungai unakko tot toi pillerim atta maksina yaktakhdini toi su ayin ayak sohtuhtuk illini akulai kakluni kingu perek perakluni ingrim katakam kane kinguttum Doel bekhrunil minig ganhudng achtuk wadn. Biw unga unga, umiyam gun. Biw unga unga. Ki tsuka gynachlunin masina mayuchutuk. Tsuka gynunil uganlcha biw unga unga mayuchuduni. Doel uchangutun. Asit khudugrainun kwangkutnun unakwani ituhtoi umyok sitkakput kinuqaut ksaitukut akkaslaukten kamta ayakyohtu umyokput toisu asiri ungaluta jamkimum kasitlhamk pukhtiluta tumput Kintikiakusuku kwankutnik pikumta ayaknitmuk ilamnun litnaukutnguluni ilaputsali kwankuta kwankutnik asirikhaakaluta jali ilaksuki ikayoyukngakilhkaput taunasu trinak mayuktaakalkaa Kwangkutun siikumtsu, idliini tsakfiulaktukut, atsiilngukmuk. Ituhtoi atsiilxem katuulamtni kumiorniuruta. Taukua majuktsaktukkumta, kwangkutnik tumputkin tsikiaguskumtsu. Ituhtoi atsiilxem katuulamtnikiruku, tsaadipiuskankaktukut. Mae chwyngach bod ingrych chwan gwt na gran rwllw da byw chwngaw gwt. I lyn eich yn rhymadrad lach ei achsig o gwt. Da gwam adrych gan nhw na trach i wyr rwllw da doch adda mae yw rachlw da bingsig o gwt. Adrych gach doch allbwt ma'r islw gwt. Dama gwt. Jukuyut kabut kwangkutnik. Toi sunuttaan tauna engises maiyuma riikumtsu. Na sun rikhtukut juut piikungaut. Taumuk akkassaat makut. Kas aanatsi aatati litnaurissiitsu. Tuot na juukut. Apahtuutsuk ngaitsi. Kassaitatushomhtu asinatin piakharutin asirishamkni asiramn kintikiagulukutimsin toisutamanasminik liskuni kintikshamattum kaimta ilaputhu kintikiagutukungaputamalkuita. Tamma hun tamma itsukuyut kluku tamana. Huyanakpa toi sukka.
1: Asikpa umyak kluku su akka ayakiyo peklo saliyakt kakartamni illita elderat akka tattairut Kulga puyamis kamnek sikil hukki nga tailu ni kalakutu sa me kan kala ko sa tuk la saleng la tamani post office sami bang kwatin mukani kwa kok tali yakto ayok knat ng kok yut kala ko klakhtsakat nga kuingalu tamakut ni taklu kitoy kayum kanuskanga kwatin takwam ikulikha dotin ni tung khpat iyukunun kala ko kakalutin salen siyumukut ksak kiyo kanungo kukuni ako laik sikuk tak sikuk yutakwam saliwakal pagkuntang sikat salen kailun spet salitin matintoy ilumun may ilay tuwani kan rusuk ngan kaswi tamatum kan rusi masam nagtamatum kan ruyutum for atra kuro kakani ikayo mapera nga tamatum saleng kayuk nani talitse ka tapwam kala kut kenril ngay tat ken kakim kut yut ayok kena ayok ken ayok kenrilam takwayu kuni asat tu yut huang kuta umyokit isukti mikti ka naki tayt piyo takamak nak kalaktuk ngalo ting yukun kasanak tamana huang kuta simikti ka naku tamamta yungamta umyok tuktulu takwal tamamta toy a tamaskuit nik sanga yuk ngaluta anginik yuk ngaluta aknihtuk ngaluta kaya yuk ngaluta tamaskuita tamakut huani iyum tama kami pikluki daw mag ili kun kala ko ta kamki ayak yot manakan ko takto kamul nga ko takaw ko kutotin totin huwag ko ta aknicht to kumta ilapot aknicht kakayumil kumtki ako na pitflu ko kan rot klakat translate ang nakaklako yuk asa ayokos kiyo espet asa nun yukunun ayokot pisko matikpton tamana na makun toy tamaskum ta sanga yutom ta aknikluta ang nikluta dot na yuksuk nga luta tom tas ukakfa kun maybe late 90s or maybe late 90s una kwani akmani in kilit kan sautit ayok tasi kutulo ni tamani ikhtakum ni suk malgo kwani saluktuk tuk ay pa asil kakulo ni ay pa lo asi lingulo ni asil rin kakukuluta asilingum takukin inglo kiskluta. Yukwatin asina ko ayukot skluko, kalakot skluko, akok skluko. Ing aypan takukin asilgam kwa ni kakuyot mag immiu maluta nallek hok ukuk qaqsaut qataqtak nallek ukuk ixtaqumni qaqsaut qataq qaqsaut qataqtak toitu huinga hok naqqa qaqsaut seqok inglukilqa naqqumku yulhutka qantsuqlagaatsiqllaaqa yulhutka akiinauqtiqllaaqa qualluqa assiilgoorum qattoi taliluni tauna hoqqaqsautseequq taunanneqqumku taqqin asilqa neqqumku qatin pimangqama piitsaqtiqliunga qualluqaa tok ikaiulaqinga ikaiulaqinga piitsaqiaqam umiamatsalluqaqaanga tamamta illiqun aqanqaallugun atuulaqput asilqaartailami ixnaamt hun qualluqaa ilam tun tallumaaqluta tootn khani ayuqutse qalai qamaani ilumni uitassiganaani assiilnguq ikuuni tammaani tammai khinga piitsageaq tuulaqka alla allaamuq tuunnaqviila maasaamun tuh asamun cawit lama takuam toi toten ayuk to litna koma cintun angayukam kun tamana toten kumakaklubu.

Ata mwangu da takta uchtsgane. Tanghoa kaska da wangu ting. Unaka wangu da akuti ulam da kanoyutit. Wangu da kumangkaska ulugu kanoyut kaskat. Kanga. Tinulian nung tayi mananitang kumanal ko nung kanutis kumal ko ang kutang tayi tsakat. Kano kaya ka itsak tamakin na ito? Tukok na kami iso tamakin na ito. Atam anam sa kakans ka umiwak na ko. Kikita ko ang umiwak sa ko. Sibut pinakok.